0: abandu bakayitekana ya karase kakasonda erengera hatya kuikuhi abandu bakire okobe yirwe biyemera umana byeleta mu byaso bya butembo banemutekania erengera ya karase emyatse tule nayo yikatulongo kokobe robenje abandu babirutsukere handeka bakasaka abana bahiakana bakera bakasa bakashelibiriria ngaka kande ngarakate naho tseko hendeherase bande bakakukutaya bakahimba himba esho nyimbo au mane hibine ebya bya bari byanga bekege mango ko myatse tule nayo yikatulago batre bakayite kana abatia busana nere bya karase kumbe kengera abandu babiri tsuka babiri teka niana kandi babiri himba himba usingo ko yanga bya biringa byuna byuna ko yende myatse abakuluba kuluba beyero bakatulago batino hane bendu be umabe umabe kare ke batekate kanga kanengera busana kwelaba miatsi eyubukoni bwe ebola kobe yero bye yemere abakangiriria babirutsuka miatsi yonda yake abande babirutsuka nere kola ikakumira mo preparation bakate kania makangiria oba kande ha abana ngoko miatsi tuli nayo yikatulago ande banemu luba severera bakayite kania ngoko complex scolaire mwira eyi eyoche nemba ukatuga yeche na hika bakatulago ambweno kwenene kwa miatse yena mugenda ndeke na kande baka itikana yoko mwiso au mwiso yono kumbe akarase kama vengera ngo kwa buga ye direkter Jonas Ngahia Bisturi akatula watino hane bendube umabe umabiba viri tekania oko miatse yeyi
1: okwusu eranto skolere katsuka abakanchiriria abakulibe mibiri babere jianda okumwaka wakasa ne besenke noho bana bakasangira habere bia okwi reservoir abana nokuhandika bana ene mulolia mulero ababuti bana mulaba nabate bana laba tukasaba balave era nabo okobiana nabende vindu ikabya ini mtamaduni nero omo mulo no owe ebola tukale raforce ama mesure okobana
0: okobere tabatino bakate katika kusangwa abandu kwenene bana mwasa naho tse omwatia kalire okochirwe chechi primary eche chambuli ye kabira machozi akatula watino vakasangalera langarango kwa bandu vakasa banje kutsebone bakoro nerwarisa shiche shutuli sitikirwe ho mbono bandu babia vakikala lutambe ko metre ngangu mumokarasi chikandisha kalakala ngoko asungiki ne katula o kabira machozi
2: urengana nebiro ebyo eletaitu sebiro kushatu kerihandikisha vana twabiri hika twabiri tsukekeshi kama kawaida na valimu nabo babiri tsukekeshi yabo eyeritayarisha abazazi nga waza kundu tucheneo ko mwanzo si bali ba byana hakikisho ngoko twabiri tsuka me abao mabao mababiri menye babiri tsukeri hika momuma muma ngoko bakatusaba mbo kumbere nabo ko byala twanabiri pime
0: abandu bana muhande kwa ritsuko ko chi primary abandu bali ko chi secondary mo byaswa bya botrembo mwimaniri owe division nge mo byaswa bya botrembo ya kaveri magani shere bya bakahande ka bandu siba utu ku madokima awashibwe omatsono baka tulo wambwe no kumbe omukorwa mahande kwa ni anasa ne ikawulo mo fiche de mouvement chikawa tikayere menya omukoro amabya muhyaka ngakabilwa okokarase kahe na kande kumbe omukoro amabya musayi banamenyango kwa namasana kapupura kangamu hamurerere hande kwa bibireho busana nerelwo ko irenga fondure kala boko herasi ngoko buga ye muhendo nkuka bodwe akatula watino rigamborerana reboyario revye omukati akabakangiriria abakulu bakuluba herasi homa na bakoro bakayitekani okwengerera ya karase okochirimwe chebonye bibiri na makumi abere nenda atuna bibonye bibiri na makumi abere nererenda mo byaswa ebye na butrembo abanyasiyeko mo banikere mo chirwe cha muligolo mo byaswa byabwe ko bisenge bikuwa bwe byekituru kweria bamakani abatuno ebo sibende ngiria karase kona hake abakangiria bakakumakumano musiyeko bakatulawo bate abatabalise betasubia okomyatse eyi kuwabo kulaba kutseborere ha abandu bahiaka hauma neritrechebya ebanganatoka erikenga ndagana sikuwabo ngumangu mabayelaganira ngo kwekatulawo hano Benito Muaso Musachimukulu wechitungechi echesiye komu byaswa ebyabutrembo
3: tukabanga bangania okomiatse ya balimu twe tukalevya omwaka owahwa ngamahwate government ngayanama ho mwalimu ebyo yabiye biri bayitekende muhangana mamuhabyo nero tome betwa libya ebyo shibyo mwalimu bwate kumbe government yangamu satabya ne kiuma ekyo government ya mabikol rentrée scolaire ya masei omwako wakasoyu akantasha wanzati kwe abalimu bambunu ye tutashalenderera omudoka ikiba ko mwisho omokwanza etare makumi tatu na moya iba shikala niribu bali bya batu twanama yekarase kuti ye ikwe Atikalu moko mtimo abakangiria nevenene kutsibutsibu lakini ekiume ekinenene yesaha kabi hachine abata bamenywa nabo bangana sunga akakekake e hashabye nge yinde bakaola mu mespe siriyata iko mu territoire aribu ambo bamabrikira abalimu ambo bayoko formation abalimu bamabu abati ambo kumbe barindre omukwanza nakwa barindre kiro cha omukwanza
0: Abanyafeke mobya sobye botrembo na lubero bakaberekera bahinga ni ha umana bahimba nibo sibe botrembo ha umane handya lutrambye ko botrembo mbono kumbe bashika ishu tulisha barete kwa hokolo nubukuni obwe ebolo mumwatsi babiri kumayiri omokero chakatano biro makumi abere na chuma mukarawo monane omwimaniri owe chitunge chefeke ye Polycarpe Ndrebeto chikwaya akatula watino obukoni kundi abantu babanamuhola banje mobya swa ebya botrembo ndambe kumbe abantu batu kirishicha akata shatula watenu abana member abefeke bahiri ya malavabo wembere ko byosenge bakakorera kwa makashini ya maduka madepo ma alimentation ma farmasia ma hotel ama restaurant au mana magaraji ya atelier na ma supermarché na kutiano ko shosoko ngoko abanyafeke bakatula wambwenu akina na chereho kumbe abantu ebabya bakakara bako byalaba kengera nerika kiria Aritandia baka tuletula okobandu bakwire obukoni webola kutia baka tekateka wa echichikendu waticha eritua enzera ayeribia obukoni buno ebwangana bwayera okobahimbani. Kwa ukatambia katekirwa hobo sana ne cheruwa chavarete kwa hobo sana ne relua no mustike wobo lebero makumi avere okomukera owo munane echene mba ukatega ya mo chavare chikabulabula ya mebunga ye kaholuka yete chayasunga na Crispo kitun kikundi onwa kabia muma oko bata huwa katula watino mustike ikita kutsebo na kande ikale makoni nga kapururu hauma na bende bende chikale Kenya ya tula watino kumbe abandwe ba yikakiria rebia mustike nga yene isi ya bika balumanga chene na chereho babi baka otsera oko njengu kune mustikere na chende Ibabia baka mbale vya mbalo, ebisu kiri mubiri uoshi chika watika ya, eri ikakirio kwa makonia wakare tawano mustike, kukatambia kwa katasha tula watino kumbe vandu babia, iba nemu iria berenga begende vya yo vare, echichangana waticha aba himbani. Koyo muu mwabutire, aba nabasatu kwa lupitali lunene, olwe lubero, yokahendo wa wa yihene Charline waberemoma kumyaberene ndatu nakande ne bakatulongo ko ne bukurabu wabwembere ngoko emyatsi yatulawa mochiro cha muligo lwerilwa ko bakoluba kolu abulupitali lunene olwe lubero akabulibwo ko kanunu kerifoneri yako amota wa mukulu akatula watino iyeko yo haumana bana banendeke docteur registe kastisenge akatula watino abanga ngabana mutakole byo banga kola naho tse kukatambia kwa kasava bande bandu banga waticha ebanashe waticha mukoyo ngayonono ngoko emyatse tulena yo ikatulawo emerongo menje ikabane ko mu groupe mamaliyo mu cheferi eyabashu mu territoire yebeni se wota mulero wishinga ama bo hakuhime kerandatu nale ba yo inele biri chupotu ne chusinga esho mulero na hotse ebotse bali otro okomulero Omo vya swa varemo na hote ikalu ya lava ver rihikira omumuyi owe enabotembo. Kusana necho abikalani bali ya yova katulo wambweno nerita sharije telefone resa ukagenda luendo lure tutahike abotembo suende sunga omorero omo telefone. Merongo menje harenge ye eche sungu, emambare, eburondo, ebutuhe, eche sese ndundi haumane ruahua, emuhera, echibua, echimbua haumane malepe. Ne kasinga ngoko miatse tuleno ikatulone merongo kava ni kumuluka litelwe ebutuhe Hane miatse menjia biruluji mana masalode kwa firi ya masekretaria publike sharesha kola usana nerebo lomurero wisinga ngoko iye mbusa muhesi na Germain masika posombili bakatulao hano okumbu iru eche nemba echukwa tregaye.
4: Ino kabisa erestete ya viri chima ndembere tuka ningira ya tuka sisa mpaka ba 23 yaho mele ino kala vya na onzeri tuto atinge milangu sana nerubu lomurero
5: ana kiri fotokopia viri vya magumu kutivu kundibashi ekurashi echere tuwa viri bulanga tuire tuti abako lubatu tunirekura
0: mebiri ye ku radio communautaire la voix de Mario nayo siisha kolwa bandu sibesha chengula chene mbabo sana na rebulo murero ngo kwa kabuga ye kasereka zilamba grace ne muma okuba tulangu lubo ko chene mbecho kasangala erlangara ngo ko abandu sibesha bya ebanga watikibwa omumurero owishinga
6: rabitu ne mutumikiro ko kuraya kataso hire ne kuranayo ya matasha tanda oko nivoe sandrale ne rorihikale no setosha tumika sana rebule kura bo nibambu okukureyo ya kabere omunyeyo abena ne mutubira ngoko ane mutala bya mapoto takere shabe bya tayari kuraya belava ina natushira mbagara
0: na maombi kahonja yono ni mumaniri we societe civile yo monseferi eya basu atenu akasangalera langira ngoko kwenene omulero we kongo full power bakana la barbirila bishushinga sheyo mu merongo menje kabane ko mu Mario na otseba himbani bane omumurimya ne kindu kirisangalisha ngo kwa katulao maombi kahonja
7: Elisha jene telefone ngumbe umundwe inaenda iwasenga nendanda mpaka ebotrembo naloke emolero akalwe wetu nerwaka sokere ebotrembo itwe ngibikalani abu mumaro isi tuweto kwa molero nene kane yuka usirai kasire wetu umubashu umugrupe mai ya kuhubi meo kasangala nukubiro yomu wami weshiferi si alikula
0: Bakari ngikana ya bahimba nibali ya yobatre nombeno Abanya kongo fulupa wa vanemwende ya vamabe ila vimurero wa yobanemwende havo Kanga hanga hava liche tutuka enda tukayabu ware watu kababu rango kwa mwate Au ereherae panji ayo mwanda wakana biomacho wache kongo demokratike mongaberweno Nemiati ichinebu wako ye metri ashili kapanga kari ngikana ya treno Omati wanwa kandele tambali kumunwe kusangwa abalu wanabanji Bakabu wemwati wepanji Baluva yitangura vande vavere tsandako na metwe osana niria bakasibaba kamuti panji chikare kine watu proje ina yo ni proje eyirita ni shibwa kosangwa ikandi sonda eritandia abayimbani ndulia eyoshongo lutule batekiranira yabali chetutoma basima nilwe kavotia malerongo bibala biria eshongo lo heno musebembore

0: Mukaya nande cable kirwanzu mukaruta matwi ni katitake iriwe shongolwenda ngiriro ite. Inyuma wewe tandekere chikato chavana valere kumene miyazi ikasiri wakatute no kumbe abalewa buti walewe umwati yu anganga kwa meruwati kwa mene miyazi lirubo nche wabana abali nirubo sana habwa chikato ngachinichi
1: Eshungulu
0: na wakatute no hama wehuwa mikirini inyuma wewe ribe suira wakasuka nabo ni banya M23 na ho yuko lamu Joseph Kabila nubia ngakai karako nikangania miyati libri wanyo Washington nga selungu kera
1: Eshungulu
0: mtiyabu wako miyati rasumbia suavi kongwasi kongwasi na utembo omulu iji waka tulungu ko yenemubia waka sundi tuwebeba nzabio chite chite na njigibi nashibwe kome hatu inashibwe na chileta
1: Eshungulu

0: Eshongulu no wetu mosandu nzanzu.
1: Koko nilaliba kumbuliru mwanda ngiri rongo ko abanduba na mtu tungere raba kalibia chikatu chumanduba na muhaba na valerenga chikawa sulachetri chiluwa usala nukuni upo makunongono usere buke buke kwa menani miasi ikasiri hiyo kubanga nga mena minu mbio sobe na kute mbuba kabarikira haba kima nero mlalao punga nga nitashilibia chubanga kulanga cheche kundeno abanduba chinasa mundo tongolesi habia Mutsundu gushushu erikangani bandungu kubana biruwa umutingano yu batendungu kumahere de sante ikakorekera ekikatu yikahere babana ekikatu atino abandu bakinarindira wiyi kuneno abarele ku minota era bane muri derabo ine yingu byaswa ebikati mweria abanganga abakasunga bisunga bine bibo ni mutu tino ababuti bahoma bahoma bane musunga nabo Iba ni mlibichu wanga kolanga chichahe na ho chinene iba menye ngoko miyati yu baka sukana wa baka kwa merasi mbuna ni miyati ya bola erichu ni miyati erosane yu ticha oku makuni awanashibu wa makonongo na ulingabu serwe ne ribeho letutu wachi uma ye umuite uwe katiana ya katulao.
2: Echirocha mnubu recha mavelava. Alakini umuelava kwenye natuwa na masunga vana wa uma wa uma. Me alakini aba nabe aba miakame na nyoko donge iriloko miakitanu erhetoka. Vama abie ngasiba tasava nene bavere baka ilingelingeka. Na rio nababu tibabu ababa naba uma wa uma bavere baka buambusiba andatu ratarabu ambubakata tukebo libia ngachama iraba ndiaba. Vochete kundi bavere baka chi baka waziranga cheche kato eche bukoni obotunemu kombatreko obotunemu luwako kusudi kumbe buhwe nario watiambutuba namu ndotula trabana nario tukale ngekana ya kundenebero vetanu beno wa namu ndotula trabo munu urene cheroche kwanza tukandi endele yererendabo kunditu tukandi vitu unetayari okweba heche kato
1: Oko bande bangu bangu babuti bane mutu teno bandu sibaka kwa maebe kala bamuhunga richo iba yibudizi abanganga baka burabo imyatsi ayitoze kundune ngana wati chukuka kiria abana ngoko kana tutula uye jantihe tuna tunasunge no mubya subi kiberetsi eri abaka tuteno yina mekola no yina musungika yina muzuki yibolobolo kulpitali lo kiberetsi Uko nane miyati ilibiri Eberu biebe malaba kuhi mwese miyati Ne muanda chite chite usalana na bahimbani Aba ulimubia suwa ngabini bi Aba biba mabeje kalarako Kuntani nubo muwa ngukubo muhimba yuchicho Chabola na ho Uko nane miyati ilinge ni yu banduba Na mtashe ubiriria baka ilibiriria Chirabulenga ngani na chahe na ho Umwanzi rasarokuba alabanga ngabani mwusha bandu Nilibicho wanga kolanga chichahe Butera rubaguluka ko myase yiye bakuwa mu lombo lombo no mwezi yo akatugekana ubusike umunganga mukuluka holo medicine directeur mu byasanga binibi o musibo wale usana nerubukirira bushe bakati nga wo mu myase libre terrorisme nawo akabena namo labwako ukamena ni myase libre ususi wanga kwa merere myase yiringa yineyi mu choche Congo Wakati no unu natulere iwele vichuwa ngakulanga chichahe iwanatu kuhiri ya betsebobe kabe kasera kuwa uti miti mwikalirire ayikabi enemu langirike yingo ko redo yika tulago mula vera mwindu wa sivinyo yikata tulago natulere iwele vichuwa ngakulanga chichahe iwanatu kuhiri ya betsebobe kabe kasera kuwa uti miti mwikalirire ayikabi enemu langirike yingo ko Redo yika tulago mula vera mwindu wa sivinyo Kata tulago na ono inaka tulago ngoko Hane ende miyati Yika sukana yu wanyaredo baki wanemu tulago Na yu baka yiponera oko bekalaba Iba katu teno kumbe Ishi bekalaba kango mungabiru yikivu ya yulu ni Kivu ya kabuna na mwituri Kumbe hanabi ya ubususi buto rikundu Uwa ngana waticha Awa berasa kukumutsuko na bakagala wa muhindu wa sivinyua Uwele doke tulawati.
3: Kumwa si mwachi oche tu, sirtuwe kaa sereru venu, omonoru kivu, omoituru, nomosidi kivu, tukala wakuti, tukabia, tuliba viktime kule nga abakalani, abandi bakongomani, abamuwa nda maprofesi, kutia wetu eno, ya ikala ave vitumbi. Abanduba kakerawa, abanduba katimiriba umanyumba, amanyumba katibiba. Ebe tsewewe nene, ama krime manene, akala ave wetu eno, kwa watu tembombo, kope handa, vya verekeruwa mwavandu, mecha tukasaba, riere vya abakakola uwitu iba tokere suerua esheria yomochi oche tunga ya verebu lakala akere suera abandua waka kolebe tumbi tumbi echikare kitu wa usomule nge tuti ni justice international kuche kuminote international ngasi ya ngasha waticha justice ya tuksudi abaka kola uwiti abaka kola navi yokuwa himbani wanata tsuerua kufatana ni sheria kunde watu nu ama krimi ya wakala venu nuku makrimi ya manene manene daire watu alerele tsuerua ni justice international nerutukabia tuwawe langira miaka zaidi ya kumi abanduwa nemu kerua sihare no momo yuwa bereta la vivukuli huhire niru tuwale rakutivu yetu kala katutibatrahe omokongo tukahua abangatua ticha basi batua tikaye
1: no kunde mwazi uwa kasera kuyua katapala uchiho uchikongo mwabiro vila vire Joseph Kabila oyu ne musukana yina ni munoli murero busana ne ri yilusha omubyoshi abibaka musuhera busana ne rino onatulera na suhirwa no bu America na myatsi era sokuchini bachi RFI ikatulukura tena no na yina mulete plant iku katutsino abanya Washington babirira birani ho kata ho baka musuhera na rimutswera ne njinga akabyanga kukwira meswa kalera amene nimyatsimene ne ritutano kumbi byoshi nakakira yiketere akarimo behugo ibyihihi yakumbika luka lya twa kusana kuneno babaraka tungeranga kasa kanani shunzi umukehuo ekye kongo naho yiwe no nene mwikarara ko tino omulu akabira nimutimiringa mukongo mani se atabichushi ekye kakangana yekundungo kwa mawalo nakandingo ko anasakene nabamututia amatangaro bo kyoche kongo naho inaka tulao ngoko iwe naonekanga kukura mesokalera. Noho abale kimiti yenda yitia neribi pangana mungira kwe shunzwe ringa shini shiba katu teno no. Abele kabu ndabonda yiri melele kanteno akatimbisha le nabu babu shibu shi. Nende miyazi menchi minjamwe no kaka hirano basuda mungiri ngararamia neruba luwa ilu shumu mekororo. Eba tuwana bande nende miyazi mena mena naho yoshabia ho. Asha menya ubususinga huwa mahinzinga no yonde na huwa wanyi wa Amerika sabalasha mutungerera umumeso mabuya. Mwumu maka mukaritie kungu ya sika wakateno yene mubia miyati minchi minchi yu banduwa ni mutatungerera nga hanebe banza mpino vya leta ibingana sungika ibingana labibu wa musendenzera goko wakatulago miyati kana trasera kuko lompe sikali mazingi mabaliku yi na katu kuna teno ane kuhisho bene hiri kumine shitano shi mabwe shabira suka nasho shi abiru utua mubi sunga bine hiri basenge bia kartie kandeno haba kala tashu sebe bamenyo isu yashine chake kwa lakanga ni chahe ina katu lawa teno kumbe abalaba kuluwa kuluwa hizi tiko mwati ngonu yu bamenye oyu wamare recheta kaa kongwa sika kuti chibironga nenande no mula berai kalum koordinasyo irbene sote sivile ipotembo na yu kaso yu mwati nga unu yeteno ya mabia betia kwa nane emiati ya kwa mereru wango kubina tuki nikundu kwa meranane emiati ya liyalabula ye katembo merembe uwe nubele sote sivile ane mwira echa kabuwa wango kwa akatulago ateno anene ndi miati minji minje isu siringa hini yi ika inamu koleka nga mubia sobya bonje ateno ukana sunga ehaneke banza aruwe ibayihimbira ibiro yohande ebyo bekana langirekanaho kumbe abakuluwa kuluba nabakalete ekere bulenga nechanga uti cyabandunga cyake kundeno kumbe ekere bulenga abandu ibanairo ho bakabya no bandu bakikala tutrowa yikolo mu mirembe nanga kaga mbagwani
4: gouverneur le general major Chirimwami abinya brebu omwatsi owe kongo ya sika nari wate omukulu wa cadastre no nom conservateur au titre immobilier bato kereta ka kwe bipapura ebi kandi protéger e parcelle eyo eye biro ya quartier eye Congo yasika chikasa ngalisamu na wire erilangira kaningo kwa chini abantu ba mitema meve eri watu kumbe ngabali anyera echindu eche leta se tuli d'accord na baka watu banga spolier kuzeri pura ebe takabye leta yene meme comportement etukaswera oko estere eri mu quartier quartier vungi kone nayo inya bandu malheureusement na ba administratif ba maba uma owe riwa tukume ngabali ulaya e parcel e quartier vungi omu commune musosa obori mundu oshi oyuka ula chindu chitachiwe parcel teiwe aka hula mu mustelionaire kutse aka commettre infraction kala mu steliona ne nafasi iwe mu prison na kande tukabre kira serikali erije imposé hama byuka bati awote amadroit oko parcel efasi fulani parcel ye l'etat e l'etat yo yinye chitaka nero kosaye kumbe ebanga na alibya kuma ope exproprier ce bien là pour cause d'utilité publique eba mu voilà hande donc eba mu déplacer ku de chitaka ne bishingo ko beremo ni bien l'etat
1: chitaka ni ki l'etat na bali mu shubiro ne bien l'etat bashaba kamyenga bamalula ni haye naho okumutsinga uno yu utomalekere kushiriyo lolo ngomera ndake mukatuta matu

0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokoti katango tena mabanga eyembela yo pote ozali nzambe oyo avandi kati na masanje ya bana na ye.
0: RVH,
2: a